Cassier Magaragne. Tanka, tanka si varka si kil ka si mel ka si tan madure pattanang avla pinande. Kasiyai valum Kasi Magarajan pettadite kanmeniye madire vireyana kanaku sadari ki varikandra.

lumbadenu. Iba bisa ibe balu. Iba lumba here bisa ibe balu ni chigi ba neke jiyan banna. Alakana masi jigi na yajoni lahara.